margin cokori dewa lunga ket langin wana nang rerah napi punika menawi titiangnya niriki ring alas presido pacang atur ngaya membantu kentan dados titiang nikir kulunga kijo niki paling niriki